Inhliziyo yami silimile, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami similike, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinina. Bangifona ngizibheke, kala ngize ngizumeke.

sukuthise inhliziyo yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngiziphi.

0: ay uthengu shesha buka bayasifuna ay bonke labosisa ay obasithanda masichupuruza
1: 99 FM escolha tranquilidade.

0: Ay, uyang kita
1: tayo. Ayun naman.
0: Ebo.
1: Dumta na niya mo fila.
0: Ay,
1: belog mo sa tali.